0: kumas. Ay leknyak siyan anak ay sigatot. Tumpangan jengay. Eleh mana sigatot jeng si Karna.
1: Ah, tiga duhan sisa ular.
0: Ah, pokoknya wai siapa duhan. Ay nyepeng si Karna.
1: Saya, saya.
0: Eleh menang ay tetap sigatot adungul.
1: Saya, saya.

Kusumani ngayuratna Dewi Walari. Ningaling kang putra anu bangun nu benu ka Dewi Walari. Tiniramana nalili kedawis aris manis artap artelap ngantikanipun Dewi Walari. Tututingan laki muraden sanes ibu te ngawidian nanging ibu teh waspada

0: Gusti ku nerakang ame arsa.
1: Ya tumungku.
0: Rekelapi ngusap prarayaning astakali.

0: Allah dumar sa calik calik calik sa calik sa.
1: Pangapunten juragan dong kapi. Aya naon ieu?
0: Heeh, kala diuk kana. Heh? Diuk kana naon? Heh? Diuk kana naon? Heh? Asna mah.
1: Aduh, beja-beja nasi katut ka saya dieu. Heeh,
0: asam diuk.
1: Wah, dibedol ka gerongna ku aing. Dibedol ka gerongna ku aing.